Hello and welcome. Laro mga nga paigara nga jagong. Respect the Panjilang Nation. Nga burungiya nga ngalang nga jagong. The land, nga yabugaya nga bunjang nga. Or pretty flowers, nga yamburugiya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburugiya nga bugurungiya nga jalamba yawa ngiya nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Panjilang Nation. Bogulbe.